0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mi teko so Zambézia mi ko tepo hakalalela. Ni ochabela nda karawi. O wanya goribawe. Wampule mapromanchene. Achuwi miwe radio Zambézia. Kai hupagiwe modahini. Kai hukuhuwe wa mwala usulu wa mwako. Wampule no radio ene. Tawa sutati baba pahi. Amaraka wame ya kanipiao. Mbako miwe o Zambézia. Ndomiko hakalala ninyo achu o Zambézia yu nda karawi. Mwubuwe hama swaka mbako chaiweni. Pahi hano waba kachuna kiwere lewe.
2: Alanto tanawarila na mipe provincia ya Wampula wacha manorera honi handri no mahiku kumi na sheshe amweri wanetano yake la nikratenda huya 2020.

0: Iyaka. Iyaka. Vinyani kena chuno locha ninyuwa na mahamu toko yene.
1: Narawa we mahawa na mahachamani.
0: Mahana mahachamana hai.
1: Kuhanifa.
0: Mikosu wela mwanayo hiniiche liweye. Akuwa huinua. Ashaka ompa hamani hukanle mutoko yene.
1: Anifa. Hinla kane wawi ohiyo otola tole chusana mahachamani.
0: Iyaka. Mwasu wela wimi hikana wote ho. Kire mchekefea ni mwani huhininu wa pama. Vanonto kosu wela sekere toana mwajamani.
1: Ayo, tuvi.
0: Vanonto, mwanaya akwani heye mieri mitanu na moha. Ohia omwamuya, anna mvahato sawima ikina.
1: Soja ikina?
0: Ai.
1: Kilele npama.
0: Vaya ayo anna mvahasoja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa. Asi pampa na chova. Anhiko ni itila pili. Anamba hato sawima nrahuno mawani.
1: Mpwane tiye yu mvichani avu?
0: Tiye yu hai yaka. Kowi watu ayuaka awinu waka itila ikina sena chererea. Ahinhiere rinye tontumamunya.
1: Ayo. Anamuholi yaka ya hikilela muva kupwe la wihi ya velevelo. Echwele velevelo hinko nerero.
0: Yaka. Evelevelo hai, kukala no valeto imaja, nikola ni umwe, soja imoha moha. Ishe ikena ni hikala huno, nikaanchi nchaka sasina mwajamani mawani mo.
1: Mupuelo wapama mwaraka.
2: Vanona halo weli ha mikrofona humapoto, winiwe miselo sanihiku nolelo.
3: Journal de Menye.

0: ngakalaga ngendaga murampan enofuna wila munonelem gano desi nona abale ankala mpono muchuabo chuabo kulogela mpono msidadi mukala rampa dhoti ya notiana rampa desi nokana mukubi zile nchemiro wapasei nona mikubisi mwego mfanyela weda abale ananyeto mikubisi dindoga yo ejindoga yo paseyo enokosa liva more than a rampaya
1: yoligan iwa
0: kulogala jirampede nona nigedaga na nyedo banigenda mpuno msidadi mpuno mchuwabo nedege ni mwene mwamukubini mpaseyo ni nona jidilaya tomelua wila abale alina nyedo na abale vina anaima anaweka na mkari nyani baga mtu kuma podu weda mpaseyo ni abale vina ana ereda ya yoragala imwodo tukuma sikaleta ijileka baga tukumiwa podu weda mpaseyo ni enotiana na abale aragali anedia uka sikaleta abale podu weda mpule mweda sikaleta nona anamudhi vina iyo nona nagano wila ngakala murambi nigafunaga olupadila kuvi uvinya kumweji mgalupela
1: kumweji nagua
0: nona enofunia wila iyo ni kale uorumu uvikasa nyeda nona ngane epadi ya mwono oja bandaba na ngane epadi ya mwono wa mana nigona wila kunda mkukuta ni yele levina wangana mono woja sabwa ya chini enkosa iyo wangana ila mono woja badangana mono amara badaba nangana mono woja sabwa ila mono woja bipadi enro moda mkukuta uruma mfuno ukatamia nona mpuno Mosambiki na vilabo vina dhotakulu ukumdegwa ni sadeki mikukuta simikukuta bisikeleta na vina wanyota dineda mono amara sigeda mono amara iyo nigeda mono amara nona ni iyo neda na nyedo komu kanina manera uweda vuaguva upita sikaleta upita mota nta nufanya wapa wakata mea kuvi ni wakala ukwala nyo wavira luteni na abala liba sikaleta agalo ni kwaranya abala na nafuta vina agalo ni kwaranya nona abale alebile ganwesi ponila nwila wabale anenda na nyendo uedege mono woja bugeda mono woja nona karo zinenda mono amara ntao we bugado hondo awe sogoro karo zinenda awe sogoro wawo wakala makatame ono dhota wa bulupela mudebe o burabela ngovi
1: so uza kuloka abala nenda mdila na medo aidege mono oja
0: aidege mono oja para wila unege dindo sokoro wao ngovi dindo sokoro wao porque sabani wila okuno mpuno Mosambiki karo nenda mono amara labonto nofuna wila nilupe dira panikafuna nga nilupe dira mpono mchuwabu mkana mwego mwikuwe mwikurutu mirutu anchembele wa pasadera di peonshi nita mwirutu isile pumfanyela wila ya nilupe nona masiku menji tinta ya ijile enle bana akwe ya bankasa ya rampa ya kinkala tinta ange ijile enlo giwa mudivuru wila mulebege na tinta iji iyo nona rampa ijile kawusiwe na makura ate omkuba nejina no kusaya ka 10 nelo boyina guwa ai tinta yake na benyao kilanga ali kosa na tinta nge silene iyo nigano ona mfuna iyo lupa nona anokumezwa vina guwa bale andu mwa ilabo wagafunaga ukasanya rampesi a vilege mungano desi de mpanyelela akalafuna lebe mu tinta sile wila ke musina nchibani sinali então é que é um sinal esse da tinta

baito ronyentonya mitina mina mitala makumana mitana moda wiba wa Eduardo Karimu Bela Dhavi ijakona kumi dhupata mtambezi ya nalizu na chwabo jamno sikashinai labu nuguli na emu pupu umurubu mbarra erda ya poli meliti ema otene mpaka zakatanu apupu umurubu mwakili makuru agu mambu mawani angabina maspitali mamurdani wila apupu umurubu obu ombarla erda ediopiopia e inavina umurubu odi persela bela fantasia

0: Vai tu na Djibouti e fie para Irumé uma baça lis na Chobo, bano se perdam Zambezia na lis na Chobo.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
0: Bom dia, do Prado Zambézia, na Lisney, que é bom negociar de mim, bagarada, se ele bom beijo a seca, China. Me Prado Mambasa, me nime que a rampa de maga de escola tá na moda, queria tirar na rampa da Ocuma Zambézia, muito bom dia, Mambasa, ao Antamirani, ou dia. Se escola desse, de magui, macamaca. Chekir na rampa envenya na mpepe mpaka Guruwe na Milanji mpaka Omulumbu. Maziyabu lukura di Mosambiki na mpeka mazua ndelo kuno Zambezi ya kaonda mteko mala. Mutiongo wa anaweda mazambi na wakumatanu aba enja azabu doko bela. Anodho omuango na muli watu Guruwe vayakani kuno Zambezi ya wile makamaka dho angane dhidiu wino wale. Maziyabu lukura di Mosambiki na msukula mbasa muwaku o Guruwe Jose Manueli. Ngamulukile inyine uloga wila wila Guruwe kwati emfanywa na mataka vina adretu engi ando wala makamaka zimfanywa wana lukule o Guruwe makamaka zili o mangoni na muli. Ministro mabasa azumu na mpira kaifadhi ni Manasi unu waba azumu wila makamaka aguvu upliki la mabasa awa ulebeliwa wila kusipari mabasa ba dime gini tenwa projeti mprega mfuno kumalaba ukumini matana mararu amwiri obuno. Msokoro odu ulogilisa sika chitatu apano machobo muzi wa sokoro ingini mabasa awedi ya musinga no mparo nsuzi azumu Alberto Kasimu apano machuabo. Mabasa ba projeti mprega no na alalewe mwiru Abrili provinsi ya Sofala apanga wila apliki la majangara Masunzo wila akamidhi azumbwe mashuki matamararu enjia kalaka ayana ana yumo inaokwa na zaka makumararu na zaka tanu za obaliwa. Mbra mabasa wa achi naba antamataka orela nona makamaka kire kire ya iko o salinyani kuposha mtatibi ya makivali wapama chuwabo abene angkuma matakaba se oziwa wa mbra nabla mabasa mbra ukali ya kuna uzambezia. Ari mtatula pana machuwa bumoisha sabrinyu, oloka wila mabasa naba ulipa mataka orila eparegi lukule, nuna bene ano zombi wana ana mawani angkala wana kule osani nyani. Msukula mabasa mburo wakale ya omurono wa mpuro mabasa gaisha mpurtugaru, oloka wila awe ni ya kana njangana wila, arumidhu wa mkawaka tibi mataka orila eparegi lukule osani nyani, apana machuwa bo. Zampira mtungi za wila, mahajanti football klubi na ishala football klubi yonyanyibwa na Mariana, mashakeni na football klubi mika centrali, si bama warano atatelu mkumula wa sumana, wila kusipari ya mbasa ba atasa provincialu ya mpira manyalo wa murano apano bachu wa bo. Na atatelu wa jafi eji ya atasa provinciali wa mawarano aba amawani, nona funorumwa sika chipiri apano bachu wa bo. Paraliwani mbasa naba wila abena nilo vurana. Vina mkula wasumana na lufuruna makamaka Benfica na uomunyu mboni, kufuna avurana Boa Vista, Fadolo Kabesa, afuna avurana Tamega wa Panu Wachabu. Bon dia.
1: Radio Mosambique, Zambezia.

0: Muchito Roma yen yakula bon dia on boni wa
1: bon dia bon dia
0: yen kala peni ñu ndinam ndogo vi yen peno
1: ndogo ko no li ko are
0: ndinam la ni yen

0: Muchito Roman Niakula, bon dia.
1: Bon dia, mana badare.
0: Nse na imlo ko viam lu boni wa?
1: Kremildu, kuna maganja.
0: So, Ronildu?
1: Kremildu.
0: Kremildu?
1: Si.
0: Kremildu nien?
1: Kari Albert.
0: Kremildu ani?
1: Kremildu Manuel.
0: O maganja ipreganene pino, yo maganja?
1: Muyebe.
0: Muyebe. Si. Makani mugurana so Kremildu?
1: Mugurana si.
0: Muna ni yeloga? Makamu kama abale antami la ukoda zinze na alamatu wangu ila atu wapu mrobwe
1: abale ankoda kire kani kode zinze marima guvernu msorieni para kuma nguwana wa ima heo
0: baito, hiyo noto marani, bondia okuma umaganja
1: yamba yo
0: yamba odi katile na Moises Afrokilos
2: Sendia Malawi wokonda kula uda
0: mbo mbarandao
2: kamajo

Baito nani ang nam kubana wila nam mi paganyo kamo lim paganyo nemo lo fangila ila iyo ni ingese na lis ni chobo ni ka nam paganyo na chibo mpaka murdi funo na iyo mabasa ambara ninyo ka kana kumina moda na mitala makumeli na mitano yanota señorío.

0: Uchito Roma ni yakula. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nzina mlogo vieni.
1: Mlo dino za marabo na 17.
0: Marabo ipatikaniyo marabo.
1: Marabo ario dua saibrongo ndo madali.
0: Ah, kulo shabeko sokorwa.
1: Shabeko veni.
0: Ono fio ingo ah, shabeko veni. Nzina mlanian.
1: 17.
0: Ambarano ndo wanina 17 ko omarabo oshabeko.
1: Ala ambarano ndi ndo wana para 18 na bana kwa ni akala bona labuno.
0: Yeno tamara ni mkana tika chini na direto. Nyoko marabo mnoro me yamash, mnoro ndu wala. Ah, si rucha. Dile edhaliwa, edhalatu.
1: Dale, dile no dara mucho.
0: Bye, te yeno tamara ni. Bondiyo ko marabo.
1: Dabo, brigado.
0: Mhm. Chito Roma niyakula bon dia. Yo ni kala pene nyo ndina mloke pere kanian.
2: Munish
0: from Karungu. Munish mkarungu pere kanu gonyani Kirimani Ukombe Marapini Dinda George pere kanian ya Karungu.
2: Sa domingo
0: magumi.
2: Magumi pene nyo.
0: Bana kuna ndaka rabno funyu mila mbarani.
2: Bala kana kana ya katana ko bariwa.
0: Mazonando ambale nyo.
2: Akale mtu adere tu akale manaolelea adike vina mlabo na atu naibari bare
0: baito no to mani mbala nyu vina kale za kaza wingiva nabu ya mlugwa mtu deli egumi ya mkala kala yamba

0: Iyaka. Iyaka. Vinyani kena chuno locha nyua no mahamu toko yene.
1: Nerewa we mahawana machamani.
0: Mana machamana hai.
1: Ku anifa.
0: Niko suwela mwanayo hiniiche liwe ye. Akuwa huinua. Ashaka ompa hamani hukanle mutoko yene.
1: Anifa. Hinla kane wawi ohiyo otola tole chusana mnachamani.
0: Iyaka. Nwasu wela wimi hikana wote ho. Kere mchekefea ni mwani uhininu wapama. Vanonto kosu wela sekere toana mnachamani.
1: Ayo. Tuvi.
0: Vanonto. Mwanaya akwani heye mieri mitanu na moha. Ohia omwamuha. Anna mvahato sawima ikina.
1: Soja ikina.
0: Ai.
1: Kilele npama.
0: Vaya ayu anna mvahasoja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa, asipampa, na chova. Anhiko ni itila pili, anamba hato sawima nrahuno mawani.
1: Mpwane tiye yu mvichani avu?
0: Tiye yu hai yaka. Kwa hui wato ayuaka, hawinu waka itila ikinasena acherereya. Ahinhiere ringe tontumamunya.
1: Ayo, anamu holi.

0: tende.
1: Si?
0: Si.
1: Nyato.
0: Mai. Mwana gona chiti
2: wai. Agona yavu.
1: Agona chiti. Bora kuno
0: karota.
1: Karota. Karota. Karota.
0: Agona chiti mwana si.
1: Bora kuno mwana.
0: Si agona chiti si.
1: Ah, apa passa com o papá? Apa?
0: Rabe, nem para com o papá.
1: Não, não fico.
0: Mãe, tendendo quando com a ganga?
1: Tendendo, tendo campanha. Ah. Apo, timangueni, mitoruai.
0: Timangueni.
1: Fica da saliquira, viu? Inde,
0: tendo. Na pata, tem uio. Tina pico.
1: Ie, mãe, na leca com suia, bi.
0: Rabe.
1: Tende nai.
0: Na patia, mãe, pico, pico, cume.
1: Ia, pedido, pico, cume.
0: Tipatila manja mae.
1: Burusa piku pishanu, mwana gati chitira tuntondo, panangu pitandana pia.
0: Ah, tabi mae. Tendeni.
1: Taitaya muna pisi wa ndimu, kukomewa kwa imu. Tendeni. Wadu, wadu, wadu, wadu.
3: Ande, maza mafika.
1: Ande, nzira. Machibese.
3: Ande, omerambu na inini. Masikunda kuna dani.
0: Bondia nzira.
3: Inde, masikunda zigoda, ande kulota ikubamba tamanga mpali.
1: Ande,
3: zikana. Ande, wanga.
1: Ande,
3: drumiu, drumiu. Mwana imwe, chizungu jami, chinati chukukupuiseni yo chizungu. Mwana, adambara ndinsena. Imo ditika kichizungu ika cerveja ika nseme nseme se kwa mbona cerveja adonga ne bamba
1: ande nzina
3: towezani makolano akali mutowezi mutowezi ovimu ovimu
0: falava isso
3: agora za falari tani non falava bebe alera madza falari tani
1: tachita papatiza papatizika
3: ande mai
1: nina pasidu mamu pratako Akasia dai kuti ana pena charonge chisena.
0: Kweza titia?
3: Eh.
0: Kwa fomu chamala kala vuko.
3: Agote ba mwenda kansaka muntu ansena.
0: Si.
3: Mbai kanzembe besene. Mamona mwana ngope gamu gai.
0: Inde akala titia tambeo, sadia falali kweza masena.
3: Muto misia chizungu ichi. Muto mitoweza ama makolano akali.
1: Kanava na pia na leru kanava.
0: Agora titia yeo sha shi chizungu chisena. Kweza ke mtu kweza mama asalonga maningi kweza ke chizungu chisena
3: agondi tenepo ili ndilonga pinangu mparundi ndilinsikano ndikumaka mpata mpata pano awangirata kabebe manerave so mukhalibala kalemwe muzi ucha dzulo chechi dekele munzembe jire mumukanyezera kuti mwezi ngachitoko barweni chagare mumuika nzembe Mbuya kiasa funa kujora zoseni.
1: Ande.
3: Pepa jamu kafuna kwa tambu. Maserveja tani. Tangu ya kula kari. Maserveja nga kwa dziwa. Ana dziwa ondi nipa. Ina dziwa ondi uchema.
1: Uchema.
3: Ina dziwa ondi kabanga.
1: Kabanga. Inde.
3: Ha?
1: Inde.
3: Ndepi ina dziwa ondi. Na bwadwa.
1: Inde.
3: Agoe mungusenda kwa tepechi zungu mungwele sabu.
1: Kwa si wanga. Kwa si da mama.
3: Ha.
1: Awale zoseni. Aga
3: pika makabani. Ago mwazapichi mwana tani, mai?
1: Sugu sembu ambu, mwende sembu ambu.
3: Basi, ndokoni.
1: Kwa si jupata ku atipepi nga kupifuna
3: kwa. Ndokoni. Basanga na maana pano. Utata wanga wadroma na pano. Eba tapata na bali.
0: Nada. Awanga.
1: Vovo. Vovo.
3: Nde, andi.
1: Wawanga,
3: wawanga. Wawanga. Wawanga. Tuwezani, tuwezani chisene chano chidabarwa na imwe, mutuwezi.
1: Shkola kaenda
3: nkabi. Badi wonga funza shkola mbuka hatotore. Iu tingivunza na pena kwa ziu chisena.
1: Inde.
3: Wagumana nimbewa gula. Wagumani nkupini gula.
1: Siwemu.
3: Majida gumane kutijiri kisajensena. Anapiana ziu kwa mkutia finani mumukaja ipi.
1: Dapiva nzina, dapiva.
3: Basi.
1: Shima ronga
3: mani piante.
2: Ya, mwana longa teneva. Gireja tingenda, gireja fala putukeji. Tinga ndo kupi fa portuguesa tu fatulonga chisena
0: safuna
2: chisena pa falar masena
3: ndo kida kuangisa ndi chisena kizungu cha kuangisa
0: tinga prender masena no jivam pala eu tambe vou prender poko eu vou prender
1: ande ndimo mwene ande ndimwemo mapungwa lero pyadzulo pyadzana tirekene kupisiya makatai tikakhala na midzidzi nango tipirondeze Maona mwana, ntondo, apata chiboi chato. Andu wakada pambana tenepa. Emilia Kolasu, ndi ya Kalinganga, linga mimba. Maiwache mwana, Kalimaria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana, akali Karolina Kativu, Nyanyamina. Adatikira Nsembe, akali Maria da Grasa Ponte Skoti, Mazalare. muda ipisefe muna tirekera, muda komesefe, imwe na ife, hahai wiro. Ngurangana makaliro ato.